itakusapi asuang ato kukinalaw lawang anga ayakin syakwa kamayamayan niko ikamapatsuan na kinakula ikatsamika sabay kang nuwing anga takamasi itay mo